Malcolm's. Sudaman yod, magadani sa dani sa ga dani da, da dani da dani da dani sa ga dani da ni sa ga dani da ni sa ga dani da, samaga sa ga sa ni sa ni da ni da, da dani sa ga.